0: Kawa mate, masala at ol. Shkwap inaktagwak o kengchi holoming sa alishakabang ka holominel kyok chak.
1: Chan shakil ka na, Rose. Hanjo kinsh ka ushlenkil. Habal na china bayaklin chol. Lahat na kanaw la o lahral chot na kaysapli beche ko malaking kano ko esh kanapchis akong.
0: Ilkawa mate, nik esh sa ilaj ol. Panj kawi laj ol chits akong utshik chok kuchil. Utmach ina chol. Nakanaw nak challenge ak tiyogo chak siyalbal kake, renak eek se ahli kakulu. Ut tiyogo rilbal ruli kialo kayaan. Sashkambal chi ube li katenamit.
2: La música que quieres escuchar, solo en Radio Felicidad 104.5.

Chikuna asaluk likaru kishchi. Chikik chikutang nakutun shlok ali Dios. Usteng anike atinak li yosha, li chahim utlipo, abananike shkuch lok ali Dios. Sachishkuni li ruchich och, hun sutrup el yosha, na ilman shlok ali Dios. Li Dios kishkeli sak e sa yosha, Isaqina shkuch loq ali Dios. Nagna el chak elaut. Kahush chak alru chanchan huli kuin tohs. Sumbla ut chanchan huli kuin nashtyal shkichi alinak chi sasa shchor. Isaqina el chak sashton chosha. Utnasutili ruchich och. Utmanik a narek alish tekwal. Ish chakrab li Dios akal reru udnash ak obresi li kayo am. Liratin li Dios. Liratin li kakwa Dios saan sakal jal udnash kish nalib li mag ash nalib. Ish chakrab li kakwa Dios saan sakal tig uting ana hala. Unash kish sail choleh li chakra. Kanapam ish pali kakwa Dios haan sakal jyal udnash kuntano bresi li kanale. Amen. Gawin usali rati li kakwa li joko chiril pal chiruli honala in hermanos. Oka na chihoka in hoka mas kache. Wasun na kache kawut na shinghala. Hunshil mas nimpo mara hunshil yal kabri shinchonik angelak. Abananan akuan kutohote sahil chinikishchike la ini yal nakik asayla lingchol. Hokamash kache salirratin li Dios nashche. Miak, lishchakrab li Dios akareru unash akobre si li kachuam. Liratin li kakwa Dios haan sakal jal unash kish na lib li mag ash na lib. Hokanachi hokain na kakiretal. Aran nakataw li kanalib sa liratin li Dios. Ulis chakrab li kakwa Dios saan sa kaltig uting ka na hala. O kanachiho kayin hermanos o termanas. Ulis chakrab li kakwa li kanapampil sa lisantil hu angel irunak. Laura ral hunan chokos kebal. Eli kachol chisikpal. Chirapinkil. Kukahtaki salyocho takwil. Tentunak tak wapiah kwichak sa li iglesia. Nikuslana sa hong komonin kwan li karush katsolchak sa li iglesia. Kwan li karulish katsolchak chiruli kutang ikier domingo. Aran sakal narunak chihokain rahral hunan chokos taupalish kawilan li katsol. O kana chihokain hermanos o termanas. Ara nako shichi pantyoshing, nako shichi shpatsmali ka kawila al reli kakwa. Niko shla naksasa ka chola, inagwika sa ilalin choshpa na li Dios asal nim li shrahom. Haan saka nako shrosop tasi rahral kutang, rukili ka chuam. Rukili ka kabilal, o kamash ka je marikwa na huna na kakwiyach lik anghel, nako lupsa lik anghel. Abanan kwi makali kak anghel na kaje parting tao na kling anghel kakwa kecha ko na kling anghel. O kanachi ho kay no kosach na kakuslanak shbali kalupik na hanghuli iik sa shben sa kaben. Abanan hanghuli kausap da singkila kwi linashkeli kakwa. O kanachi shuni wala na kakil chok hun osop da sing. Kaho sa ilalaj ol na klaat at kanghelak, dyan na hulag li lup hermanos, ing ating ruhin siya balagyanak, ing ano ko lup, ing ano ko tawa. Na hulag li lup abanan, rahral kutang, nakatawlish kawila li kachoruk ili kakwa. Kanachi hokain, kawrisa kwi bermano, utermana, shikako chibantyoshin chiruli kakwa.